0: Parang-parang pati kayo na pati kayo record pati.
1: Ah, umuuna yung mga tago sa kesa para as arugi. Asa dire arugi kanay atau suba sikit naman yung mata ko anadon atau tagging.

0: Nabi-bibig ka ba?
1: Ka naman ni Karin.
0: Diyah, tepa na ito yung migo ani, te kuman. Tepa na paano pasan ka ito, padong ka eh. Pakikrita ka ti. Diyah, te ito ya?
1: Diyah, danglo ka. Hinot sun telo.
0: May, te kito ilo nabantu ka ke.
1: Oke, danglo ka. Ujung Migu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kaya roblox ko nananan. Neh, kado ko matang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado no ni Rem? Lalan ko hado kre ni.
0: Ah, gaya to ni. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama, Cik.
0: Nah, itu na info ni baun. Nah, kaya beka dumana ni ho. Oh, pas saya sabut birthday ka, ano si pa jadi, tayo bayan saman pito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, asan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito bayan na nalaw, ulalaw man 30 doon ati, makan pa bayan na laan, jato 50 bayan saman kre niyo. Ba, tayo ito?
1: Ja, tayo na si ka. Daho hito kamani tamlim, asan na daw ka na, hito pakalulisin kalita, Norepah mutau sikan kelok.
3: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.

na di tayo ang delang kabo. Antawi di tengah sang juta lele, mikode teh hukande

0: pintuhan alam Pinuhitihan mo na nirigin man o naalagang kusong sofa sa joka
1: long gale
0: malahurit mando din ibali purong nandyo nandyo lang ko yadam to hanari puyo majuan lang nirin nila ano di pabaya Pinuhitihan mo nirigin man o naalagang palang Yo ya